0: Elsa on studio.
1: Panuwi ko net Irene. Sa pa jam pou diyon kon an vin.